ọka asị mmiri enyi na ya ọsọ ọkada ya esi ya ebe aja na ya aka dị ihe taa dị ịkpa ntị mana amagbua egwu kpokpo ga abasara ka ọ si ya.